0: ang iyang bililhon nga dugo. Dili aron pagbayad sa iyang kaugalingong sala. Wala siya sala nga dapat bayaran. Pero gikumpleto niya ang pagbayad sa atong mga sala. Akong sala, imong sala. Siya namatay, gibutang silubnganan, ug sa katulong nga adlaw nabanhaw gikan sa kamatayon. Ug kay tungod nabuhi siya, siya makahatag kanato ug kinabuhing walay katapusan. Ang iyang kamatayon nagbayad sa bug-os nga bili, alang ni bisan kinsa nga makadawat niini. Ang ikaapat nga butang nga kinahanglan nimo masayran. Maluwas ka kung mutuo ka nga ang gihimo ni Hesukristo para kanimo maulang ang makaluwas kanimo. Ang iyang bayad maulang ang bugtong bayad. Dili kuhaan, dili dungagan. Kini maulang ang bayad nga gidawat sa Dios alang sa imong mga sala. Gihigugma kaniya. Gihatag niya ang iyang kinabuhi para ikaw mabuhi hangtod sa kahangturan, imbis nga mag-antos sa impyerno sa walay kahangturan. Sa makausap pa, ang Roma Kapitulo 6 versikulo 23 nagaingon, kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Apan, ang gasa sa Dios mao ang kinabuhing dayon, pinaagi ni Hesukristo nga atong Ginoo. Ang kinabuhing walay katapusan o sa kagasa o sa karigalo. Apan, kinahanglan imong piliun sa imong kaugalingong kabubuton na dawaton ba kini o isalikway ba kini. Libre kini higala. Dili kita ang makabayad niini. Dili kita ang makatrabaho niini. Makadawat lamang kita niini pinaagi sa atong pagtuo sa atong kaugalingong kabubuton. Ang Roma Kapitulo 10 bersikulo 13 nagasulti kanato kay si bisan kinsa nga matawag sa ngalan sa Ginoo maluwas o kini o sa kasaad gikan sa Dios. Nga kung ikaw motuo nga si Jesus lamang ang makahimo ug makaluwas kanimo, ug ikaw motawag ngadto kaniya, musalig lamang sa iyang gugma alang kanimo ug sa gasa nga iyang gitanyag para kanimo. Dili pinaagi sa imong maayong buhat, dili pinaagi sa imong relihiyon, ug labaw sa tanan, dili pinaagi sa imong simbahan. Si Jesus lamang luwason kaniya karon. Alang sa mong hinigugmang tigpaminaw, kung ikaw wala pa masayod sa imong padulungan sa imong kamatayon, siguradua karong adlawa, mintras sayo pa ang tanan. Kung ikaw gusto nga mubutang sa imong pagtuo diha kang Kristo, mamahimo ba nga musunod ka sa kani nga pag-ampo? Pero huna-huna nga ikaw ang nakigistorya diha sa Ginoo, mag-ampo ta. Ginoong Jesus, ako nasayod nga ako makasasala ug angayan na moadto sa impyerno. Pero tungod sa imong anak nga si Kristo Jesus, ninaog sa kalibutan, namatay, gilubong ug nabanhaw sa katulong adlaw alang sa pagbayad sa akong sala. Ikaw Ginoong Dios, mag-uban ka nako. Akong ginadawat si Kristo Jesus na akong Dios personal nga manluluwas. Kining tanan akong ginaampo, ginasalig, ginapasalamatan sa ngalan ni Jesus nga akong manluluwas. Amen.
1: Gusto ba nimong mahibal-an ang dugang pa? Kontaka kini nga istasyon o bisitaha ang Anchor Radio app sa www.theanchor.app.
2: Here on the roof of this house where Amazing Alan will walk on thin air by holding on to this bowling ball.
3: Guys, how is this going to work?
2: Well, Alan, a lot of people think that whatever you believe is true for you.
3: Really?
2: Sure, Alan. So you're going to attempt to illustrate that if you believe that bowling ball will help you defy gravity, then it will.
3: Oh, yeah.
4: I believe with this magic floating bowling ball, I will gracefully step off this ledge and float like a butterfly! This didn't work, guys!
2: Of course not, Alan. It's a bowling ball.
4: Why didn't you tell me the truth?
2: We wanted you to really believe it would work.
4: It doesn't matter what I believe if what I believe is not true!
2: That's the point, Alan. What we believe in is more important than the sincerity of our belief. Even a small faith in Jesus is better than great faith in something false.
3: Guys, can I direct next time?
1: This segment was brought to you by the Anchor Radio app. Download the free Anchor Radio app at www.theanchor.app.
3: Back to Genesis with Dr. John Morris, creation researcher with the Institute for Creation Research. Dr. Morris, are there any dinosaurs still alive today?
5: Chris, as far as we know, we don't think so. There have been numerous unconfirmed rumors of large reptilian creatures in the rainforest of Africa, but as yet this has not been confirmed. Recently, however, a lot of reports have been gathered from natives in Papua New Guinea of flying reptiles that are occasionally seen. According to the stories, these are huge and the descriptions fit some of the reconstructions of pterosaurs. Several expeditions have gone to these remote locations to try and verify these rumors, and while they have gathered many eyewitness accounts, no discoveries have yet been made. So we'll just have to wait and see. But according to Scripture, we read that the flying creatures were created on day 5 of Creation Week, and that's the Back to Genesis truth.
3: For more on creation, visit our website at www.icr.org. I'm Chris O'Brien. Thanks for tuning in.
6: Get to know the Lord Jesus Christ and why He came into this world. Hear the words that Christ Himself spoke regarding His kingdom and how we can all join Him for eternity. Know the biblical truth, for the truth shall make you free. The Gospel Hour, happening daily from 6 to 7 in the evening, only here on your access to the truth, Anchor Radio.

Amen. Welcome. Ngayong gabi sa tanan, welcome na usab sa ato sa kaoras nga programa The Gospel Hour. Mao kini inyo ang alagad karon nga gabi diri sa kahanginan, Pastor Toton Sanz. And by the way, wala pa gid akong partner, no, Pastor Randy. Padayon pa siya, no, naga kaning padayon pa sa pag paayo, no, Pastor Randy. Kuan jud, no, kaning kumbati jud kay para magamit pa ta sa buluhaton diya sa atuang buhi nga Dios. Og salamat, no, mayong gabi diya sa kasikbit nga lugar nato diya sa Tupi 105 point I think unsa no kalimot jud ko permi sa atuang kuan diya sa Tupi, Brad. 105.5 0.9 Japon ang Tupi, no, anong Jinsan 105.9 ang Jinsan may 105.5. Okay, so pasensya gyud, no, kay usahay makalimot ta. 105.5 ang General Santos, ang Tupi 105.9, ang Cebu 104.3, ang Davao 105.9. So I hope na i-dial ninyo, no, sa inyong mga radyo, ayaw mo kalimot ana, especially ng taga Jinsan, no, 105.5. Na ako'y mga parinti diya sa Jinsan, no? Mga taga Jinsan, and by the way, sa unang panahon, way back 1979, no? 75, 77, daghang pakigilunggo ng Jinsan, no? Karon, wala na, gamay na lang, no? So, sagol na kayo ang mga tao. And also, no, diri sa Davao City, salamat ta nga na ay 105.9 nga padayon, nag-operate, no? And, hoping that naamuabot ang panahon, di apod sa tagom, no? Ila Pastor Jed Resurrection, no? Na ay repeater diha, or maybe na ay extension diha, no? But control diha po diri sa toang station sa Davao City, no? Diri sa Berean Bible Baptist Church, Ecoland. And sunod mo, transfer na ni sa Pag-asa, no? Ibalhin na ni siya sa Pag-asa. Moral dool-dool na yun sa kuha dito dapit, no? And now, tonight, kuyogi ko ninyo, banin ninyo, mga higala, share, no? Mga kaigsuunan sa pagtuo. I-share ninyo ang atong programa, especially, no, daily nga, umaminaw man lang mo sa lain nga mga programa, mas maayo pa maminaw mo sa ato ang station, diri sa Davao City 105.9, no? So, share ninyo, mga kaigsuunan, no, mga kaigalaan. No, gani kani si Carmela, no, abti kani si Carmela. Believe ko ni bataan ni kay always ni siya nagapaminaw sa Gospel Hour. No, Carmela, ina lang mga taga Dumoy nga maminaw sila sa 105.9, no. Ilang suportahan. No, na koy bayaw diha pod sa Farland Extension. No, ina imo ang ninang maminaw pod sila sa radyo, no. And also, no, ato apod nga timbayaon ang mga kapasturan, no, pra makilala, Bansalan, na Pastor Dennis Tangob diya sa Makilala, na Pastor Bong Galliardo, Lighthouse Bible Baptist Church, Bansalan, no, Pastor Giovanni Oton sa Padada, always nagapaminaw ni atong amigo, no, sa Living Word Bible Baptist Church, Padada. And also si Pastor Gerald Leo Titong, no, dira sa Kiblawan. No, Pastor Gerald Leo Titong, maayong bi. And also, no, sa na Digos, sila Pastor J. Espinosa. No, salamat ni sa amo ang nahumala nga Unified Camp. No, salamat, pero bitin, no, ang isa ka adlaw, yun ang mga young people, bitin man, no. Ilang, eh basig next year, no, madungagan na siya og adlaw, madungagan na siya og days, no. Eh naamo po yung Triple S, no. Ay mo kalimot Triple S. No, May 25, 26, 27 to 28, no. Triple S Baptist Youth Camp. Ang edad 13 to 19 years old, no. Walay verse nga na memorize. No camp. So dili ka ka-appeal sa camp kung wala kay memory verse nga napulo ka book, no? No, and then ang team is Because He Lives. Second World Missions Conference onward
No, lapod to the goal, forward to the prize. June 24, 25, 26. Berean Bible Baptist Church, Pag-asa. No, I believe diya sa Pag-asa ang binyo. And praying sa ilahang mission conference. Okay, so tonight, please, no? And also, timbayaan po nato ni itong mga kaibugsuunan, no? Mga naminaw. Sila Brother Eric Fernandez, Brother Kiar, Pastor Kiar, no? Sila Ma'am Bibian, Ma'am Gabi, di Asa Toril, na Pastor Jeff, na Pastor Jimboy, Pastor Randy, no? Ma'am Raquel and family, Pastor Prime, no? Praying kang Luis, no? I hope nga naka-recover na si Lois o makauli na, no? Ma-discharge na sa hospital. And also, mga Bible student niya sa Toril, no? Faith Bible Baptist Church, mga Bible students, may gabi ninyo. Bible student po sa Tagum, RBBC, na Pastor Jed Resurrection, Pastor Dennis Jaling, sa Nabunturan, no? And also, ang atong mga kaisunan po diha sa Mabini, Pastor Ruel Barbaso, may gabi Pastor Ruel, congratulations sa bagong apo. No? And also dira sa Lighthouse Bible Baptist Church, Manga. And also no sa Living Word Bible Baptist Church, Pastor Ray Siciliano. No? And also Pastor Ben Ganti dira sa Matina, no, sa House, oh, no, si Tres, may Central Park. And also si Pastor Ace, no, is Pagikan, no? Pastor Ace Pagikan, ang Christ the Rock Baptist Church, no? So daghang salamat og may gabi. And also, no, my wife, good evening, no, dira sa Soraya, ang mong church na sa Soraya, Phase 1 Block 29 Lot 21, no, ang Grace Bible Baptist Fellowship Church. And praying also, no, sa ila Pastor Edison dira sa Libuna, apit na ilahang church organization this coming May 20, no? Organized na sila. And also praying sa ilahang ministry niya, Pastor Gio sa Laak, no? Grace Bible Baptist Fellowship Church Mission, no? Sa Laak, sila ni Sheen, no? And also, no, may gabi po diha sa akong apo sa Malagamot, no, ila ni Dayan, nila ni Charles, sa Kabibikiya, no, mayong gabi. Okay, so, and also po, diya sa Tupad Tibayaon din ni sila Pastor John Magbalita, diya sa Faith Bible Baptist Church, Julieville. Pastor Elijah Alvaro, diya sa Berean Bible Baptist Church, Buhangin. No, and also, no, sige, comment lang mo, ingon lang mo, gidsa kay malimta naman na toning uban, no, pasinsya yun mo kay mao naman yun ni. Basta mo taas na itong edad, makalimot-limot na yung tana. Okay, so karon nga gabi, no? Kung gihang yung tanan nga, I hope nga kung naka-tune in man mo sa 105.9, please, no, ubani ko ninyo, kuyogi ko ninyo sa usa ka oras yung programa, The Gospel Hour. So before ta maka padayon, no, sa ato ang isgutan karon, ato sa basahon, atong portion sa atong scripture, sa Bible, ang 1 Thessalonians, our text, 1 Thessalonians, chapter 5, verses 1 to 12. Kung naamoy Bible, pwede ni mo sundon, and then umanami mag-prayer, and then paghuman, maminatag usa ka mensahe sa awit. Okay? Ato ang basahon ang 1 Thessalonians, chapter 5, verses 1 to 12. No? Ingon diri, but of the times and the seasons, brethren, ye have no need that I write unto you. For yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. For when they shall say, peace and safety, then sudden destruction cometh upon them as travail upon a woman with child, and they shall not escape. But ye, brethren, are not in darkness that the day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light and the children of the day. We are not of the night nor of darkness. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. For they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. But let us, who are of the day, be sober, putting on the breastplate of faith and love, and for an helmet the hope of salvation.
For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Verse 10, who died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with him. Excuse me. Verse 11, wherefore comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord and admonish you. May the Lord God bless upon the reading of His holy word. Let us pray. Our most gracious and loving God, tonight, Lord, salamat sa opportunity, privilege, Ginoo nga. Ang imuhang mensahe mapaabot na upod, Lord, sa kahanginan tonight. Gamit niyo mo, Ginoo, ang Anchor Radio 105.9. Lord, under the ministry of Berean Bible Baptist Church, Ecoland, with ilahang pastor, Pastor Oliver Curato. Lord, nga gibutang kani nga ministry is to edify and glorify you, God. So that's why, salamat kayo, Ginoo. Nga bisan pa man inani nga pamaagi, sa simple nga pamaagi ang imong pulong, mapadayag sa mga katawhan. Salamat karon, Ginoo, nga adunay mga naminaw. And praying for them, O God, maybe na ay naminaw diri, Ginoo. Naana siya religion. But Lord, I pray na unta, Ginoo, di lang mi mag-focus sa usa ka religion. Dili mi mag-focus og religion, but mag-focus kami, Ginoo, sa imong pulong. Kaya importante kayo, Ginoo, nga masabta na mo ang imong pulong, nga adunay kasiguraduhan, wag adunay paglaom. Musa karon nga gabi, Ginoo, maduna may laminaw, tanduga ang iyang kasing-kasing unahuna, nga siya, Ginoo, maabri ang iyahang salabutan, maabri ang iyang understanding. Lord, kay wala gyud nato masiguro ang kamatayon aning kalibutan ani ang kinabuhi nining kalibutan asa kutob. But salamat, Ginoo, nga unta ang usa ka tawo karon nga naminaw. Siya, Ginoo, makaangkon sa gasa sa kaluwasan gamit nimo, Ginoo, imong alagad karon nga gabi. Lord, gamit ako, empower me. Bisan pa man, Ginoo, sa mga kalapasan namo, Lord, pasayloa kami. Apanahin kami nagampo sa mga nagsakit, Pastor Randy. Lord, praying sa iya, Ginoo, nga makarecover siya, makabalik siya sa programa. Lord, para magamit pa siya sa ministry, ibalik ang iyang strength, Ginoo. And praying po sa iya, Ginoo, nga dili siya magproblema sa mga butang, wala pa diha, but among interest ka ni Montanan. And also, Lord, kang Lois, Ginoo, Lord, the daughter of Pastor Prime Asmin, Lois Asmin, Lord, praying sa iya, Ginoo, fast recovery, strength, and I pray, Lord, nga untama, discharge na po siya sa hospital. Gamita, Lord, ang mga tambal, Lord, nga na dapat sa iya. Ubisan pa man, Lord, salamat sa mga kapasturan nga nagapadayon, nga imong giligon, imong gidasig, Ginoo. Padayon kami nagampo ang pingi among mga kapasturan, Ginoo. Ang imong mga alagad, Lord, please, kuyog ang ilang pamilya. Ubisan pa man, Ginoo, ang pingi usab, ang mga missionaries, foreign, Ginoo, local man, Ginoo. Lord, gamay lang ang magbubuhat. O sa tabangi, Ginoo, nga maligon pa kami, magbinantayon kami, Ginoo. Tungod kay nahibalo kami nga ang yawa, Lord, ang iyang trabaho, iyang intention, iyang motibo. Gubaon ang imuhang buluhaton. Lord, gamiton ni mo, o lagaan ni mo, Lord, ang mga kadaot, maguba ang mga kapasturan. Ayaw tuguti, Lord, please. Lord, ang tanan, among isalig ka ni mo karong nga gabi, ikaw ang mag-glorify. In Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Okay, maminaw ta sa usa ka mensahe sa awit

Amen. I know who holds tomorrow. Dios regyo na hibalo, no? Sa iugba na to, ani. Mo lang, I hope and I pray na ikaw karon nga naminaw. Unta, ikaw, sir, no, ma'am, nga mabot ang panahon. Mabot pa ang panahon, no? Mga mata, may good ta. Hinaot, unta, kabalo ka. No? Asa padulong imuhang kalag. Mo lang na i-programa dari sa Gospel Hour or the program dari sa Anchor Radio. Wala yulain to yung tumong sa inyo, ha? Pailhon mo, pasabton mo, tagaan mo o paglaom, no, diha kang Kristo. Daghan tao karon nga naas kalibutan, naay religion, pero wala ka siguro asa panulong ang ilahang kalag human sa kamatayon. No, so, salamat na sa mensahe sa awit. No, may gabi sa no, ang wife, no, baliko na ko, sila na Yumi, diha sa balay, Ma'am Judith Sanz, and also si Ma'am Lisil, no? Good evening po, Ma'am, and also kay Pastor Oliver, no? Nang gabi sa inyo, ha? Okay, so padayon ta sa ito ang isgutan karong gabi. Kung ano na mo yung mga request, no, nga kanta, paborito ninyo, so pwede ninyo i-message dere para ma-play na ito niya, no? Pangitaon na ni... Salamat dahil ko sa kong partner karong gabi si Brother Jules, no? Brother Jules, kay one day maimo gining pastor ni Mataan kay nag-eskwela, malig Bible school, no? Okay, so karong nga gabi, ito namang labas sa kagani atong text, no? Sa 1 Thessalonians, no? Gihisgutan diha ang believers are called to live watchfully, soberly, and faithfully. Wow, no? So mga Kristohanon, gitagaan yod o gitawag yod nga kinahanglan kitang mabinantayon, no, maampingon o matinud-anon sa ato ang Ginoo samtang nagahulat kita sa iyahang pagbalik. No, mao ni ingon diri nga ingon diri but be ye brethren, no, ingon diri sa verse 6, therefore let us not sleep or do others, but let us watch and be sober. No, dili ta magpalangay-langay. Mauni nga, ang mga Kristohanon, kung kabalo man ka magsulwining, pagsulwining, kabalo man ka, nga ikaw luwas, anak ka si Ginoo, gamita ang imong kaugalingon para sa kaymayaan sa Ginoo. So, muna karon nga gabi, I hope and I pray, no, ikaw, higala nga naminaw karon. Balik ko lang mo, wala may nagdala sa mong relihiyon. Among gidala diri ang pulong sa Ginoo. Mani ka ni, gisulat ni Apostle Paul, ang 1 Thessalonians chapter 5, to kanang ihabang pahinumduman ang mga Kristohanon. O Kristohanon diha sa Thessalonica. So ikaw karon makaingo kag Kristohanon ka. Asa man si Kristo kutob sa tong kinabuhi? Maybe ang Kristo nga imuhang giunahuna karon, naala si mong unahuna, sa imong baba, pero wala sa imong kasing-kasing. So, mali karong gabi, I hope and I pray na, sir, ma'am, paminawa ninyo, o tagaan na itong pagsabot, ang pulong sa Ginoo karong gabi. So, ito isgutan karon, children of light in the day of the Lord. Now, children of light in the day of the Lord. No, mubalik pang yun ang Ginoo sa kalibutan. I mean, sa kalibutan, oh yes, yes, duha to pieces man na. But mubalik siya o na diya sa panganod. Kuao niya, ang iyahang mga katauhan, no? Ang mga save una nga namatay, kwaon niya, and then follow ang mga na save diri sa church age. So sir, ma'am, I hope noon tano ikaw karon nga gabi iba. Ayaw ibutang sa imong una-una nga, naala ko'y relihiyon. Naala ko'y religion, among religion nindot. Ang among religion, gwapo gani among simbahan. No, nindot among simbahan. No, lindot magyod ang simbahan kung gwapo pagka build ana. But you know, ma'am, sir, dili man ang simbahan, building ang importante. Ang sulod sa building, kung tinuod ba nga naay Kristo sa iyahang kasing-kasing. Mauna karon nga gabi, no, ingon diri sa verses 1 to 3, nga to ang balikon, kay dirita mo kuha sa point number 1 na to. No, children of light in the day of the Lord. Ingon diri, but of the times and the seasons, brethren. Notice ha, gitawag ni Apostle Paul ang mga luwas, mga Kristohanon, brethren.
No, malang mo tawag ko tingala kano nga tawag man sila Brad and Sis. Ako I remember sa during sa my high school days nako. Nisulod ko fraternity. Hay gusto lagi tag na atay brotherhood, no? Brotherhood, sisterhood. Pero kanang bisag kaning grupo diri sa kalibutan. Pero usahay no, dili man tinuod nga igsuon ang imong pakigdait, pakighigala niya. No, may binagkuha lang yung kanil, sulod lang yung kanil ng grupo, prudentin pa nga, nakay makuha, nakay mahimo pagkabos panahon nga, gani ang briefing pa yun sa una nga, may nalang na musulod ka aning ang fraternity, kaya pag trabaho niyo musulod, ma-apply ka, pag ikaw parihan ninyo grupo, basin, dawaton ka. No, tanawar ko, no? Pero, diri karon, when Paul said to siya, brethren, ye have no need that I write unto you, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. Nindot kayo ni usa ka Kristohanon, tinuod kang ikaw iya sa Dios, kabalo jug ka ani nga senaryo. Nahibaluan nimo nga moabot ang Dios, mobalik ang Ginoo, hukman niya ning kalibutan ni. No, bago pa niya hukman ning kalibutan ni, kwaon sa niya ang iyahang mga katauhan, labi na katong mga tao, nga nitoo, nisalig, nidawat kaniya, nga iyahang personal Lord and Savior. Personal, kay ikaw man ang nakahibalo kung giunsa ni mo pagdawat si Ginoong Hesukristo. Oh, pastor, gidawat naman ako si Ginoong Hesukristo, bata pa ko. Ang pangutana, eh kasagaran magod, mauna itong madunggan, bata pa ko. Antod ka no sa amandaya o sa kabata, makakat-on o makasabot. Di ba? O, kay nabautis mo ha naman ko, pastor, bata pa ko. Mapagiri pangutana. Pagbautis mo sa mga kasabot na leka. Wa pa magkakasabot ato. And besides, dili man po bautis mo ang makaluwas na to. Kadaghan kayong ibautis mo, wa man mausab. No? Kadaghan ibautis mo, wa gani igugmas pagpangalagad. No, so dili na importante ang dili na siya ang kaluwasan, dili pinagi sa bautismo. No? Kinahanglan kay pinagi sa imong pagdawat by faith diha kang Kristo. So unsa man ni number one, the certainty of the day of the Lord. Certainty means dili na to mabalaan kung kanus asya mo balik. No? Ingon gani diha, for yourselves know perfectly that the day of the Lord so cometh as a thief in the night. No, mubalik ang Diyos, why makahibalo as a thief in the night? The return of the Lord will come suddenly. The world will be spiritually unprepared. Ang kalibutan, wala man yun ni. Wa man yun, tanawar ko niya to ang dagan sa to ang sinado pa na to sa paning kasamok ron sa kalibutan, kasamok sa itong panggobyerno. No? Mauna nga, di yun na to makita. E, tama yun ni Jesus Christ, in this world, ye might not have peace. Ang tinuod nga kalinaw na alang yun kang Kristo Jesus. Di hara yun, kung naa kay Ginoo, you have peace with God. No? Kasabot ka, ay, yun anig yun ni, maabos panahon, sige lang, kahit tapuson naman yun ni sa Ginoo ng kalibutanan ni. No? False peace will lead to destruction. Oh, false peace. Oh, sayo no, na yung mga peace kunuhay. Oh, labi na ni kanyang mga naasa mga adili, mga kalihukan uban nga di maayo diha magpa-peace kunuhay sila, pero dili gyapon siya garantiya og kalinaw. Kaya kung tinuod lang tibok kalibutan, di mo pwede mahitabo, no? Kaya kung tinuod ang usa ka tawo nga naay relasyon sa Dios, naay kalinaw. Naay kalinaw. Kikan kang Kristo. Dali magkasinabot, no? Dali ka masab, dali nimo siya masabtan, dali po kasabot sa iya. Maulang po na sa inyo, naligo, bisan sa Kristohanon, namoy mga Kristohanon. Nga, usahay, di po nimo siya masabtan, ikaw di po kasabot sa iya. Pero, ang pinakasimple lang yun, no? Sabtan na lang yun po siya. Kunya, sabton po nimo siya. Mabitaw na nga dapat magsinabtanay. No? So, the timing is unknown. Times and seasons belong to God. The coming is unexpected, like a thief in the night.
The judgment is unavoidable. Dili ni mapugan, no? Sudden destruction upon the unbelieving world. Do not delay repentance, no? Towards God, patalikdi ang pagka-idolatros, no? Atubanga ang diri sa Dios, diri ka sa Ginoo nga side, no? Alagari ang Dios, no? Serbisyuhi ang Dios. Be ready at all times for Christ's return. So daw muna, no, the certainty of the day of the Lord. Children of light in the day of the Lord. Number one, the certainty of the day of the Lord. Mata kong explain ka gani, ha? The return of the Lord will come suddenly. The world will be spiritually unprepared. False peace will lead to destruction. Number two, no? 4 to 8. But ye brethren are not in darkness. Wow, nindot kayo, no? But we, oh, but ye brethren, no? Kita nga mga igsoon diha kang Kristo. Nga naman igsoon tungod kay isa tagamahan ang Dios. Mao ito ng John 1:12, but as many as receive him, to them give power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Dili gani ni mo madawat si Jesus Christ by faith, kipahari si mong kasing-kasing, dili jud ka mahimong anak sa Dios. Mahimo lang kang anak sa Dios kung imo siyang dawaton by faith, no? Pagtuo nga nagtuo ka nga ikaw naluwas kay gidawat nimo siya. O, mao lang faith gisgutan diha. No, ikaw diri, but ye are not in darkness, but that day should overtake us you as a thief. Ye are all the children of light and the children of day, of the day. We are not of the night nor of darkness. Kanindot, no? Klaro kayo, nga ako sa katao nga na ay Kristo siyang kinabuhi. Dili siya padulong sa kangit-ngit. No, mamito lang ka, matigala ka. Mayingon ako ba, kapait, aning kinabuhi, ah, kalisod sa kinabuhi, ngit-ngit pa man sa alkitran ang kaugmao na ko, ani? Ah, muna na. Kay imo mang pamaagi, imo mang gusto, dili man gusto sa Dios. For they that sleep, ingon niya, therefore let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Mao gini, kita nga mga children of light, mao ni, the character of the children of light. Unsa may character nga ikaw karon naa sa kahayag? Una, no, the certainty of the day of the Lord. Ikaduha, the character of the children of light. Unsa may character sa children of light?

blight ka, pero wala kay gihimo, lili gid ka maayo katarawon nga Kristohanon. Excuse. Ayaw patulog-tulog. Believers should live differently from the world. Huh? Mabito lang, be ye not unequally yoked together with unbeliever. 2 Corinthians 6:14, klaro kayo na. Pero mura magag-unbeliever tanahon. Napay imuhang dagway, mura yung unbeliever. No? Napay mo sinalinaan. Napay mo inistoryahan. No? Kung sa to'y trend kay inistoryahan sa kalibutan, ah, mao po di mo ha. No? Mao lagi ni usahay, no? Tinoon magyod ni, no? Usa magbantay ta. No, mao na yung diri sa pulong sa Ginoo nga atong gisgutan nga walk in awareness. Let us not sleep as do others. No po na, ayaw, tanawa ba? Be aware. Sa palibot ni mo, imong loved ones, imong friends, wala na nakaila sa Dios, wala na siya relasyon sa Dios, mamatay na siya walay Ginoo. Ah, ikaw, gyapon ang mag-guilty anak pag-abot sa panahon. No? Walk in self-control. Ah, kani. Kaning self-control, bugat ni. Let us watch and be sober. No, kaning self-control. Problema rin ba yun? Ang wag yung self-control, kanil yung babae. No, self-control, kaya sa balay, kita ang mapaminawan, kita ang madunggan sa silingan. Ah, tampaita. No? Dili mailan, mauli Kristohanon, mauli luwas. Nilad, manigba-ba, sulod sa balay. No, sige pag singgi. Kamo mga mama ba, no? Na ano, Mother Sunday na mo karong Sunday, no? Mga mama adto mo mga mama kay no, imbitado mo, no, sa ato ang Mother Sunday karong umabot nga Domingo. No, kamo mga mama. Sabta ninyo nga ang kalibutan karon lisod kaayo ispilingon ang mga next generations. Kabalo ba mo mga mama? Kung unsay batasan sa imong anak, reflect na sa imo. Kay usually ba yan, no, ang magtudlo ra ba yun sa balay, mama ba yan yun? Oh, actually, Mother Sunday pamta ni Ngawali, pero nagamay lang, no? Pero dalikit lang ni siya, dili man ni siya maugyod, no? So, mo na, magbantay ta, no? Self-control. Ayaw nang, di ta ka-controls nung kagalingon, no? Walk in spiritual armor. Breastplate of faith and love. Mabito na sa first sa Ephesians 6:10, no? Atong basahon kadali Ephesians, kinindot biya ninyo sa Ephesians chapter 6, no? Ningon sa Bible sa Ephesians chapter 6, finally my brethren be strong in the Lord and in the power of his might. Put on the whole armor of God that he may be able to stand against the wiles of the devil. Kabalo mo sa mo? Kalimutan ba na ay mga pamaagi, na ay mga tactics ang yawa nga madistract ka, magubay mo ang testimony, magubay mo ang wala kay self-control. No? Na asa mo itong armor ni mo? Mane diri, unsa man yung mga armor na ito, diri, ngundri? Ha? For we wrestle not against flesh and blood and against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God. So mani, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand, stand therefore having your loins girt about with truth. And having on the breastplate of righteousness. Ano, righteousness ba? Ano, mapakita na to sa tong silingan, napadungog na tong righteous ka. Ang righteousness, dili na madala ka na magsingit-singit kas balay. No? Mag-well-well kas balay ni mo. Napaka-ulaw ka. No? Ulaw. Ulaw kayo. Mawala ko sa'yo, di ka kasuluining. Kaya yung ano, imo testimony. No? Dili maayo. No? Helmet of hope of salvation. No? So, dapat masabda na to, stay spiritually alert. Guard your heart and mind. Live a holy and disciplined life. Among mga young people, the same. No, ikaw po young people, ayaw pag dinungol. Eh, ikaw po sa'yo makaguba sa testimony sa'yo mong ginikan.

kanan. Sa imo kamahan, no? May dalang makakontrol ang uban. Pero ikaw, young people, wala kay disiplina sa imong pagkayang people. Mao na di ka kadalag other lain nga young people sa church kay ikaw mismo dili maayo nga young people. No? So, mao na ginanglan, no? Kita the character of the children of light. So may character na to. Anak ta sa Dios pero dili ta kabalo mag-soul winning. Anak ta sa Dios pero di na makita nga anak ta sa Dios. No? Dali katulo, no? Ikatulo, verses 9 to 11. Ikaw dali verses 9 to 11. For God hath not appointed us to wrath, but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ, who died for us, that, whether be wake or sleep, we should live together with Him. Wow, kanindot, no? Liliman ka, saad na sa Dios, klaro kayo, because He died for us, that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Wherefore, comfort yourselves together and edify one another, even as also ye do. So, mo ni, no? Sa mo ni, the comfort of salvation. Kalindot, no? For God hath not appointed us to wrath, but obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Believers are saved from wrath. Dili ta maka-appeal aning wrath to come. No, na magi 7 years tribulation period. O na po yung ban, mapabright-bright nga. Wala na wala, Mateo 24. Ambot lang nimo kung unsay mo ang baruganan, unsay mo kundi. Basta kay balutan nga mabalik ang Diyos. Ayaw na pagsigig, pabright-bright na rin sa Facebook nga. Mudipinsa jug ka nga. Kwan ka, mid-trib ka o post-trib pa ka. No? Basta kay ang sulti sa Bible, we are not appointed unto wrath. No, believers are saved from wrath. Christ died, so believers may live with Him eternally. Our destination is salvation. Our salvation is through Christ. Our duty is to encourage one another. Ayaw, i-discourage. No, ikaw diha magpa-bright-bright na baka ng Facebook na arabay mag-post rin. Ako na lang iyan friend kay, no, murag ka lang, di man makahatag kayo nga murag haod kaysa sa Bible nga, unsa ba na. Pero pakutana na ba kay bunga? Na ba kay nawitnisan? Na ba kay nasiran? So, dala sa simbahan, papangalagara, ikaw po pangalagad pong tarong. No, daghan o ba, maayo ka sa Bible pero may simba si magtarong. No? Eh siguro may mo na kang kulto pagkabos panahon. Tukod kag imong simbahan. So rest in God's promises. Comfort discouraged believers. No? I-comfort na to itong mga na-discourage. No? Build up the church in hope. Ikaw naman o'y maka-divide sa simbahan. Ikaw naman o'y makaguba sa simbahan. No? Kung naakay mong stand, ikaw na na, keep it by your own selves. Na imo na. Oh, ayaw na sige pang imo pag yun ay pang pangampanya ngayon na ka ayaw na kay wala ayaw, no? So karon nga gabi bago tamo padayo, no, ato sad nga paminawon ang usano na request, no, na abadya because he lives, Brad. No, mama to gikuan ka kini, no? Okay, so na ato ni patugtog sa kadali ang because he lives.

Amen, no? Because he lives, no? Actually, ang request ni Brother Louie Magsigay Lorenzo, because he lives, it's under the blood. Pero kilang blood ka lang, basik unya, no? Naasignaapan na siya unya. Si Pastor Randy, I miss the segment. Yes, Pastor Randy, no? Miss na punta ka diri sa atuang partnership diri sa radio. And praying na basig apit na, no? Next week, pwede na siguro ka, no? And also, Brother Tracy daw. Pastor Randy, wala pa si Brother Tracy kay celebrating sa iyang birthday kagahapon. Karon niya gi-celebrate. Belated happy birthday, Brother Tracy, no? Tracy Losgano. Brad, belated happy birthday, Brother Tracy. No, salamat sa Ginoo sa kusog na gihatag sa imuha. Another year, no? Okay, so padayon ta, no? Children of light in the day of the Lord, no? The certainty of the day of the Lord, the character of the children of light, and the comfort of salvation. And then the last, derita, sa verse 12, no? Ingon sa verse 12. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you and are over you in the Lord, and admonish you. Money, the conduct toward spiritual leaders. No? The conduct toward spiritual leaders. Hinumdumi. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you. No? Kamo mga mahinumdum mo sa mga tao nga nagtudlo ninyo. Kinsa tong nag-win sa imuha, kinsa tong nag-disciple sa imuha, kinsa tong nag-ligon sa imuha ang Kristohanong kinabuhi, no? Conduct, attitude ni mo. No? Know them which labor among you. God appoints leaders to shepherd His people. Faithful leaders deserve recognition and respect. Oh, daghan kayo karon, uban, wala na respeto, no, sa ilahang nagtudlo sa ilaha, sa nag ligon sa ilaha. So ato ang silang tagaan o pagrespeto, no? Although naamay yun tay kapakyasan, kasipyatan, but dili mayong ato ang i-disrespect ang mga nagtudlo sa tua, no? And then recognize faithful laborers, respect spiritual authority, receive biblical admonition. Minaw tagtambag. Kamu nga mga young people, men, ladies sa church, paminaw mo sa mga tambag, no? Kaya ang kanang tambag, dili man na makadaot. Makahatag na siya sa tuwa kung saman. Comfort, nga tarungon na to niya to ang Kristohanong kinabuhi. Pray for pastors and church leaders, no? Mga leaders sa church, ato i-pray. Mga pastors, i-pray na to sila. Support those who minister faithfully. Maintain unity in the church. No, mabita na kung pareha gyud mo espiritu, na gyud mo unity. Pero nagali usa diha nga basig lahi nga espiritu kana mao gyud nay makasamok simbahan. Since Christ may return at any moment, be watchful, be sober, be faithful, be encouraging, be respectful in the house of God. Believers are not called to fear the future, but to faithfully shine as children of light while waiting for the coming of the Lord. Na ikaw karon higala, ikaw karon nga naminaw, Sir, Ma'am, andam na baka kung mabalik ang Dios, makaingon baka padulong ko sa langit? No? Ay, wala ko kasiguro ana, oy. Way makasiguro ana. Ang Bible maoning gisulat kay maghatag na tog kasiguraduhan. Mabitaw nang lakay mapa, tuo mangali ka nang mapa nga wa ka kanto nang mga lugar, tuo gani ka na nga lugar. Kani panong Bible nga mao ko di siya, believers instructions before leaving earth. Mao lang Bible. Believers atong nagtuo ni salig diha kang Kristo, ni tuo sa gibuhat ni Kristo. No? Believers instruction. So instruction na adri sa Bible. Before leaving earth, bago ta mawala aling kalibutan na ni Sir Ma'am, dawata si Kristo kung wa ka pa kasiguro. Dawata ang kuna sa ligi ang iyang gibuhat dito sa cross. Atong nalansang siya, namatay siya, pasabot ato, imong sala
tanan na itong sala, tanan na itong pagkadautan, iyahang ikalimtan, gibayaran niya. Ang himuon lang ni mo, dawata siya karon. Ah, grabe pastor, maulang na. Yes, ayaw na pagpalansang. Ayaw na himuon ang gihimo ni Kristo, ni sakripisyo naman siya. Pag naluwas na ka, na-save na ka, nidawat na ka sa Ginoo, mo na mo sakripisyo na ka sa pagpangalagad. Mo serve na ka sa Ginoo faithfully, mo support na ka sa ministry. Mo alagad ka dili kay naalang kasimbahan ka, pabadlong ka. Ayaw, mga lagad ta, mamatinod anon. So karon nga gabi, sir, ma'am, gusto ni mo madawat ang gasa sa kaluwasan, ingon niya, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Kanindot, no? Ang naghatag o regalo ginabuhin ko lay katapusan ang Dios, dili religion ang Dios. Mula karon dawata siya, ang kuna siya, pariya siya sa imong kasing-kasing, isip imong maluluwas. I-guide ta ka unsaon, sundan nga pagampo sa makadiot lang. Nag-drive ka, service, sir, paraplin, pangitag lugar, safe nga lugar, and pray ta, no? O dili gyud makaya, pwede po din yung gabi. Imo ni siyang himuon nga prayer. Mo ni nga prayer, oh, sundan nga pagampo diya. Sa imo ni mo tangan karon, no? Sundan nga pagampo Ginoo, Lord Jesus Christ. Pasaylo ako sa akong mga sala. Tungod sa akong mga sala Ginoo, ako na himulag kanimo. Apan salamat Lord Jesus Christ nga imong gibayaran ang akong mga sala. Busa karon Ginoo, ikaw akong saligan, tuuhan, dawaton, pasudlon sa akong kasing-kasing, isip akong maluluwas. Luwas sa ako, Ginoo. Kina akong giampo sa pangalan ni Jesucristo na akong bugtong maluluwas. Amen. So, ana lang kasimple. O dili na. Di na ka magpagpaampo pa, prayer pa, unsa pa niya, magbayad ka pa, unsa pa na niya, bautismo, dagang pagseremonyas, wala na. Kato lang, pinaka sa yun. Simple na yun. Mga na sa Bible, no? So then faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Nadunggan man mo karon. So ginawat mo siya, imo na siyang Dios, ikaw iyahan ang anak. No? Sundon na to siya, alagaran na to siya. Dili na ang imong gusto ang matuman. Ayaw sundan ang tradisyon, kay dili man ang tradisyon ang basihan. Ang pulong sa Ginoo atong sundon. Ikaw karon nga nagbiyahe nga, wala ka naka-pray, pwede ka to lang, sir. Prayer, pwede na mo to sa himoon. Ikaw pwede ka ma-save, no, sa imuhang pagdawat sa Ginoo. I hope nga karon nga gabi nakaangkon ka sa kaluwasan nga gihatag gihanyag sa atong manluluwas karon nga gabi. So salamat, no, sa mga naminaw, salamat sa inyohang pagkuyog, no, sa kuwa karon nga gabi. O ayaw ako pagampo nga ikaw mo tubo mo lambo sa imong espirituhanong kinabuhi. Kung naaman ka sa kabantian, Soraya, sir, ma'am, no, just contact sa kuha, pastor, asa yung simbahan, pwede ko magpasundo. Sundoon ta mo, no? Hidayal ko sa akong cellphone number, 0916-944-7086. O, sundoon ta mo, no? At doon ta mo, kay para makasimba mo o makatultol mo sa among simbahan. No? So, maura gyud na amo ang ma-offer sa inyo, ha, ma'am, sir. No, para mo tubo, mo lambo ka sa imong espirituhanong kinabuhi. Wala mi lain ginawali na ara sa Bible. Pulong ra gyud sa Ginoo. Maura gyud ni amo ang i-assure sa inyo, ha. No, ako magpabilin ka sa pulong sa Dios nga matinud-anon, ikaw magmalipayon o magligon sa imong kristohanong kinabuhi. Na, kung mabalik ang Ginoo, nakahimo ka sa mga butang na nakapalipay sa atong Dios. Okay, so daghang salamat, magpray ta lagit noon, mahigug maon nga Dios. Salamat sa mga naminaw karon, salamat kung aduna may nidawat kanimo nga ilang personal Lord and Savior. Ang pagampo Ginoo, patubua sila, palambua sila sa ilang Kristohanon kinabuhi. Aduna man diri naminaw Kristohanon nga ang iyang kasing-kasing dili mabilantayon. Dili siya faithful. Dili siya maayo sa iyang testimony. Lord, I pray, unta karon nga gabi, Gino, tarungon niya iyang Kristohanong kinabuhi. Dili siya magpapatay-patay sa Kristohanong kinabuhi niya karon. Naot, Gino, aduna pa man diri mga mama, papa, nga wala pa masave. Gamita ilang anak. O aduna man diri papa, mama, nga nasave na, ilang anak wala pa. Gamita, Lord, ang mama, papa, Lord, please. Para, Ginoo, ang pamilya, nga adunay Kristo, adunay kalipay, o magmalinawon.
Salamat ani nga programa karon nga gabi. Lord, ikaw pa magabless. Ikaw magagamit sa mga naga-share diri, naga ginagamit mo Ginoo, nagalingkod diri as anchor Ginoo daily or Monday, Tuesday, Lord, Thursday man, Friday, kung ano nam tanan nga mga segment Ginoo gamita, Lord. Lord, salamat sa blessings. Kamo lang kon karon nga gabi. Salamat sa imong paggamit. Ampingi kami. Lord, sa mata ko sa even Lord si Brother Jules Ginoo. Sa iya Lord nga dedication Ginoo nga magpadayon, mapostro gyud niya ang iya Lord nga desire Lord to become pastor someday Ginoo. Salamat Lord sa kanunay nga paghatag kanamo Ginoo og kasiguraduhan sa imong pulong. Lord, akong gibalik ka nimo ang doong gimaya sa kanunay, ikaw ang malipay may maya sa among gibuhat. Even Lord, sa akong pagpalik, i-control ang motorcycle, ang pingi Ginoo, ang nakapalibot ka na kong sakyanan, i-take control kini Lord, please, pakabot ako sa akong balay, safe and sound. In Jesus Christ, I pray. Amen and amen. Okay, so bago ta magtapos no, maminaw po tayo sa kaminsahe sa awit o niya. And kamo na minaw, diri sa Anchor Radio 105.9 no, proclaiming Jesus saves. Daga salamat, God bless and good night.

pasin mo ulan. O siyempre may atuon nga mas importante man. May project sa eskwela o daghan nga lab kunon. Balik-balik nadunggan ko, brother, wag ko isuoton.

0: base ng magwawali,
1: dako kayo'g tingog,
0: o ang tanang mensahe niya sobra kamaisog, o base na ay membro
1: nga mapahitas un.